0: zvikomo kwambiri.
1: Oyo ndi Daniel Londole kuchokera chokumaravia uko akuti aiwe chimasomaso izvi bwino nazvo. 11 minutes to 7 ndiyo nthawi yacho inovairaisa kuti makwani ya Radio Mosambiki merulutsicho kuno munzinda wa tete. Mwadzikapanji kodini? Nanga tsiku lano mwariyamba motani? Akurata liyamba momwemo nanga muri mkutani kodi? Momwemo basi momwemo pang'ono pang'ono. Akuti nanga si tsokono mbwana tantunda nkuluma re ndichoncho basi. Chabwino timtenge uyuyu dzina lake ndi Daniel Forte. Daniel Forte obera ndi nyimbo apa osati ndakatulo yake.

0: Hapo imwembo mulipambutwa ganyo tenepa. Tuwezani mpapo. Mabasa likunenza. Ndukupangani nipano mabasa kunenza. Ha, inipano. Inima ndalimbiru wanchena inipano. Ndalimbiru wanchena. Mabasa nkabi kundinenza. Ba. Ba. Ba. Funza nzako. Muno Msambiki kuna antu adafunza mabuku hapa dzulu ni malisensiado ni madotoro. Alikufamba mbalengesa miotoka la munse uo. Kupiziwa pepi? Hiu ngamala wachitapi yako mwai lembiru ambu ganyo na seti mako. Hiu kunyezele kutu waenda wafunza kupi? Chitumweche china nyindirewe nisha kupi ngamala gani hiwe. Hiwe, walwadu na hei? Hiwe, nukua ngana hiwe na hei? Hiwe, hiwe, hiwe. Ha, hiwe. Sha, hiu unupurushushu pamulo muna hei? Ah, inepano mabasa sajita kundisaka inepano mabasa. Iwe, hehehe. Penu nkugaya, chiripu china nyindewe, penu kunyinda tumwa. Ninchichuno tumwa, nsiku inazafika, mbaifumbuka. Maimbu imwembu imwembu ni mwedaya, maipartera, maipartera. Pinachitemu, mpia upartera pepi? Hehehe. Mulipa WhatsApp inganganga, basa WhatsApp ingamala kuseka. Kuseka, mano mbapi anafune mkutusekeda, mano mbapi. Zino jenjene, jenjene pano. Kuseka, ntenda ushu. Nkazi ushu, afuna kupedzwa kuti alekwe na mwadidi. Nga, baby. Aenda na ushagose utempu na mishatea. Kuruwa ngatepu, haa. Iwe ndiwe mfirimera, ndiwe partera. Daya. Daya satongwa kuti akale na ntima wakureza, ntima wakufewa, ntima wakupedza. Daya. Changu usafuna kubweresa mundu kunja kuno ndiwe mai uyu abwerali a nsiku zanga zakwana ine pano ndioneni ngabe aenda na ushegose utempo vai pasiari umpoko iye mwechimwemu ali kupata ntokodzi kodokodo ma WhatsAppi ma Facebooki nana mungabuswa basa hehehe. Munayona kupi pondo basa imwe, msadziwa basa nangwe. Towezani basa, towezani, ntemo wa basa. Nesi chintu ya kune nsangabe. Chintu ya kune nsa kutoweza ntemo wa basa. Munga kucha, munga kotoka, munga enda muzi, muna chedza mu Facebook, muna chedza. Mwenye nzidzunu mba basa.
1: Hey, Yesu Shadrake Tanke mwana nsena. By Marcelino Mosolande.
0: Zizi wakwano ushano na mabindi ya chekumi na mashano za setio reji 15.

Nampare wa kudada fala uyu ndi Shadrack Tanki. Nyimbu wa chijehova ngwa mhamvu. Ntongeka ngona panje nyamalenga ana mhamvudi. Ari kudzuluku. Moyo unagayana ife mbache uli mmanja mwache. Angafuna kusombola people bas. Wachemerwa ntembo munthu. Wenye tingakhala lekani kuduwala kuti tisatongwa kukhala anthu akufulika. Toera kuti uyu mulendo adafika ushu. Muone mphyanji penafune kukupangani, mphyanji penafune kukupasirani. Mwakurumidza kundiseka, mwatoma kupiona kuudza kutsogolo kwanga ngabe, tamangira kunseka. Hehehe, anenda kupi kadinole? Ngabe, ngabe, panambe asanji kadipe pali. Tai, lekani tamangira kunseka. Nsieni afike papata, munga mala mumpate mbuno.

Basi, tsamira piyako pangono wa ezu wapo panango pintu vina chinja. Panyana angu anajana imu yawa, anajana imu yawa. Anewa. Ndiya satangula kukugulisani mbane ya letu, anajana imu yawa. Awa. Kuma peto kwa sumana ningatepa hata hii, mbali yanga. Si ubali wapangono tai. Mbali yanga, emewir maungu. Ah, pensa okay. Emewir maungu. Unga fatepo iwe nkujie kansoro. Watu wa, no nimbali ya kodi mwache mwemu. Alifuna kukujira zako zina iwe zo, zinga mara, kukusia gbamwa. Antwa nsiku zino, ndi antwa kuchenama. Si kuchenama pango notai. Kuchenama mwakuti zakunu mudza suzumire. Unampeza lero, mangwana akukulonga. Unampeza lero, mangwana akukumangandale. Makariru ansiku zino nditenepo. Hai, ba, pide jitemwe. Mfunza niti wache beto. Mfunza niti wache beto. Wachitu watani. Angkwata beto. Akali mundu. Kali ngolongondeke. Buka nae Villanova. Buya nae munu munzinda. Manu, mwananu ushushu. Ndi nkwati, ndi kakali nae pianga. Kukunyumba huku, kukunzinda huku. Ndi mfunzi sembu, ndi kudenuleni. Mfunzeni beto anabali angasi. Babache aswadi kuswa biache twe. Nunga nguku ya chingike. Tangwe nguku ya chingike sikudziwa kuswa tai. Nguku ya chingike sikudziwa kuswa bi. Angafuna teya mazai makumawiri lashano makumatatu. Mbakongozera mwadidi mpaka kuswa nseni. Panyumba piye nguku ya chingike. Ndepida papra na nzimu wa babache betoshu. Ngamala kalambu na haka zewiri kupalaka nyambo. Unapikwa nise? Unapikwa nise kupalaka nyanguda chitewi huku. Kuna antu kunja huku anapio mpamvu. Kukalana haka zewiri. Zafunika kalana mpamvu. Kalana chekosi. Kutukwa nise kuwajesa. Apu kubala mkubala mpapo. Mkazo mkulu bala na huku. Mkazo ngono bala na huku. Panyumba na balala. Afazikeni mulikuwa chimwana. Ajeseni mulikuwa chimwana. Asamalireni mulikuwa chimwana. Ngunu anu wabwela zakwata mbozi. Uyu nikakale na embu kunzindoku. Ndikupedzeni mbu. Ana kumi na atantatu. Muntu mbozi unabaladi ana kumi na atantatu. Funa mwachite nsago, mwachite chisawi. Ananea kukunjipira nite patangwa chenjanji. Angabu, apani ndiye bali angambania. Imwe, chinchino pintu pia chinja, vya siyana na piaka pia nduli. Kuti antu, akanyindira, pia kudie pia kumunda. Chinchino, munda uli mborosi. Ufuna mpunga, unenda kagula. Chikuru, kare na kubiri, santoko. Nzuruku, munayo nzuruku, mani. Mari, munayo mari. Onga kana kubiri, haa, pia unsene bieni binafune, unayenda kapigula. Imwe ngabi, kubala ana, twe. Nga mfuku ya chingike, kunyindira, pia munda. Mulungu ngunoyo, akuvumba mwa njomba. Mulungu acha, akuvumba mwa masu. Chaka chino, anavumba mwa didi, chaka jamangbana, netoweza ngabi. Pintu pia chinefamba mwa didi ngabi. Piku kupasane manyazo mpapo onani. Mwantumiza ba betombo pidende. Aenda na piaka kumi na pinomwe. Tironge na akai na piaka pinomwe. Pia kubalwa sete yano. Pida mkwata tiwaji mpapo era na emunu munzinda ba betoshu. Akali na sete yano. Atoma pirimera kalasi na sete yano. Munu munzinda. Piaka pinomwe pia kubalwa pirimera kalasi. Ana pia na kunseka Muneni. Ba. Munu wadzadzafunsa leka kuona na piana. Nanja kari na chimo mba ndiye apaswa ushefi. Shefi deturma. Babeto kala ni shefi deturma. Tangwiye akari nkulule tumbu piringana mbwanzachi. Ana munu walikupita pirimera galasi na sinko ano sejano munu uti. Unzinda munu. Iwe na sete ano wako yo. Mbondo zulumwene bondo. Sha.
aiwangisa beto shikola nganga mpaka nayo kumapeto desima segunda puu. Tiwacha tuwa ndi nsakiri mbuka basa, kunsakira mpaka miso tumapata basa, akutambira mbu kubirizache beto atumambu falanguo za shibanti, ajanyuka beto, ajanyuka, nonga muntu, nonga chisa ucha kuipa magerego, janyu, shi, ba beto ndimu, gula ntokozi gulira babachi. Ah, kuti alonge matreda, tiu kuno kunicherengesa maningi tiu. Basa kundituma kwene. Inipano, ndukunyeze pianga kubwerera mudzi. Mwamwona, wagwandwa njira bongwe, wagwandwa njira. Paso igoroso paso, mwajimwe wagwandwa njira bongwe. Ba. Babeto, afuna kutifuzira mbare ushu, babeto. Lero pano, no, imwe tiu, mune jita kundirongera tutepu. Mwenyele zira.

Ndokombo, ndoku kapi unire paduzi, tangwe chakuva chisaondesa, Ungafedza duzi, unati upioni kuti pintu byache bisafamba tani. Anango uchida kukupangani kwene na kutali, mbili di, kuno pinatudemwe, tisasamba mafuta. Mafuta sachita kukwasamba kwene piatu. Mwajimwemu mafuta sachita gula ya mkondomu. Mafuta na longba sachita gula ya mkondomu. Ya fruta jelu hao, ni mafuta wanagule. Na kwanisa kungula singulitru no, mabanamba mashanu. Na kwanisa kungula. Mpunga sachita gula nkamicho, kwenda kapimisa nkamicho, kutia pembo maba. Imwe mulikweko mwati wamu anatu. Hali munzinda, hali kuji ya mwadidi, pia mafuta, pia noni noni. Na ya kupidziwa kuti mwanano kuno, hali kuja mko kwa mano, hali kunjanja kuno, kunjanja. Hehehe, haimwe, antwanango kusajite ungu, panisira kwene, panisira. Munga mfunza kuti bapi ya fambatani, anki anki mwapeza, hine, pina ndone mwipino, hine pano, ngabe, ngabe. Papita mpepo panyumba, mbindi, ba, mwano kasimu kuti, musapata basa mvurukani, rae, sapata basa noe, chonjongwa, ninganoe, chonjongwa, basaji na ziwe njanji, kuruka andu, basi yeni, udruba ndi unalikuwa nise, kuruka andu, malasamba majibesi muno, dee, mwadidi, anga malasamba ndiye, kanonga sapata basa nshikiritorio, Mada pata basa ninga ife tepa muno, tangwe muno, mustudio muno, ndi mundeka kare. Ndi mundeka kare muno, nga pita muno, kanonga uli ndeka. Pondu muno ndi ndeka kweni. Kanonga pondu tai, ndi ndeka muno. Anangu mada pata basa mbuto nga nai, waa, tingadajia na uku nsime ife pano nene, tingadafo kunja. Yache mala samba samba, valambo mwadidi pitisira. Malapizera manai asaike pa borosa ya hapa. Panchimanzi hapa. Malapizera manai ya uyu, ya zuri, ya verde, ya kutipa na ya kufira. Malapizera nea funa kulemba na onji makamaki. Uchonjongwa. Funa lembe chintu hie. Matambo chikama, joni zibonda. Wera muno munzinda yalu, vala magirazi akusipa ano. Kuti ya pemanyadzo. Ni kuruku ushu, kuruku. Kuruku babao. Nguno ushu. Temvaga. Temvaga. Maja sabi, umamangu lava otra. Chizungu jaji ina ziwe ndi checho. Kuna vaga, vaga na rongo hati ndi mbuto. Kuna mbuto kukulemberu antu ganyo kupiziwe. Imwe, mchitena gachu gachu apale awa. Apale chinchino munu munzinda ni ya kuruku. Dachemera Aleshu Juniori Nkaziba Tani ma Nkaziba Mugudye sana mkuta wisi na Nkaziba Venanani, venanani mamuna nimbo zenu yo

0: Damalemwe kuva kuimba kwa Ndina Lidoro, Tadzaiche Mirambo apa, Luffy na Nzaiche Jose, pabodzi na Tadzi, pontho mbati kondamba kuduwala Vasco Ramin, ndakusuwa, apita na pano, muno Mosambike, nzidzi wakwana uwiri wakumanga na waya. Duas horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Rádio Moçambique, Tete. Matamanga namphepo ya madzana mapfemba maku matanthatu na matatu paka mphindi. Mabasa watiri kwa mwazambu pontho panchini wa FM. Bukira mbuto za kusiyana siyana kuchiuta, zobwe, angonia, makanga, tsangano na zumbu. Lekani pontho kuduwala kuti munatipatambo pakuphatisa basa nchini wanzeru sechemerwa internet na www.rm.co.mz. Tiri kuteketa mabasa ningana waveserani mabasa tu nzidzi wakulanga mbumba.